0: sebela dana wole aidi.
1: Ambora ka jamuka in kanu magado hakilina lame. Madam Fatumata Maiga, sisa mene nyininga, ibora ka marabago joyrofo, lame bagado irefana dasi roma. Iyala, anjamana dun fana joyro besika ke mune, mune bibolo ka fara lame bagano nunka fera uka, jamana dun ka inka minun blasienka, uwasa ka sanji kasara nunun ya korotike.
2: Oh, jamalun ta ini yekiza. Ego nubara ko nyamambora ko mkote fosi denge korna konyo. Meni ame ki ebiga fon, kiri ika itali la, mi konay. Fo yoro wara fana dega jire ila kutanyi ma boni yore ina. Ufana adamana gele ya baye anga duwa konna nabi. Nyamambora yere bini ka dese duwa konna. Nyamambora ti mwa obulu. Fanga mara di ke debi dimsene la, anga mara kenyi sigida lakana niye depi dimsene la. Lama ega mi sigi sigoro la. Fanga si yoro di dala de ka ben dugugo lera ka chinga do ma. Mi sigoro nana de okulu dugoro la ma. Ibi dinge do re se, na ma fuma fose uwe on kolekteru. Ka sira di jima, jigata. Boba soro o kolekteru unu mi glan. A natural be na yere ka sigida tabulo am tsaka a glan puri ka juro sira bla ala bo eta ni fana be jama jemo ko munu fana be onu ka ro ka fo ko jama na don gana nye jo fo to la ni o jama na nye mo fana te don na nye jo ro ye o jama nye mo fana ye sera an ga ni ni fana ko ni ko di jama na do ma no ye mi don ni na ni sera o di mi ba to ni mo nyoro to nyo o be ni si nyoro to yo wal ma ni sigida no ni dere mi de kuna wana dere dere kuna sandai ti ni na go be sam go ti ni na go
1: madam Fatumata Maiga ami ko se bay ini cheika ni jabi ndun bela jelen ko son
2: tambe watire
1: aywa lamay waga wo ko logar se gatu ni munyan ka bi jamukan kenekan ninkero odeye munu maseka jamukan na me u be se ka dafalen la soro bololo sira u sanfe matumi rfi tumi fr nebe kambe da wi dogo kuna tani ala sonama nin kenen nyogona wreka wasa ka kuma babu wreka laminu be se ka lakana e chugumina yani u ci abo janto wrela nin ka janto ka laminina awni ni nyogona wre.

0: la ko ta ni ma bon yoro ina o fana da mana gele ya baye an du bo kon nana bi ni ma mbora yere bi ni ka defe du bo kon ni ma mbora ti mo go bulu fa nga mara bi ke de dim senela an ga mara ke ni tida da kana ni ye de dim senela na ma ga mi si si gorola fa nga si si yoro di dala de ka de e du go le ra chi do ma ni si yoro na de ku du gorola ma ibi dingen do re se na ma fu ma fu fo se u bi on collecteuru ka sira di jima digata boba soro o collecteuru mu ni glan a naturel be na yere ka sida tabulo am tsaka a glan pri ga jiwo sira bla ala bo eta mi fana be jama jemo ko mu fana be onu ka ro ka fo ko jama do ga na nye jo fo to la ni o jama na nye mo ko fana te do na nye jo ro ye o jama nye mo ko fana ni shara an ga ni ni fana ko ni ko di jama do ma no ye mi do ni na ni shara o di mi ba to ni mo nyo ko to nyo o be ni si nyo ko to yo wal ma ni si da mo ko ni bere mi de kuna wana bere de re kuna san dai ti ni na ko be sam ko ti ni na ko
1: madam fatmata maiga ami ko se bay ini ci kan injabi nunu bela jelen ko son
0: tan do watire
1: aywa lamay waga wo klo garsiga tuni munyanka bi jamukan kenekan ninkero odeye munu maseka jamukan iname u beseka dafalen la soro bololo sira u sanfe matomi rfi tomi fr nebe kambe dawo do ko natani ala sonama nin kenen nyogona wreka wasaka kuma babu wreka laminu beseka lakana e chugumina yani u ci abo janto werela ninka u janto ko laminina awni ni nyogona wre.